kuthi khuluma kasi xolo kuza kusamanje uzoyinqana le yonke usukume nami ngikhumule liwe imali siyawala oh ungifusela amagwe bamaningwe